tshivhidzo tsha murena washu. Huna mafhungo ane ndi tamo vha ṱuṱuwedza ngao. Khamusi ndi thome ndi vha sumbedze tshifanyiso tsha muṅwe wa vhanna vhe vha tshila kha ḽeḽo shango. Munna oyo vha tshi pfi Davida. Davida o vha ṅwana wa Lupezi wa vho Jesse. Mafhungo ene vho vha sa ḓivhi khea. Havha munna vho no pfi vho Jesse vho vha vho fhambana na mufumakadzi wavho. Vha lugisa mafhungo ri vha ḓo mala mushumeli wa mufumakadzi. Hoyo musidzana o vha muthu wo fulufhedzea kha muṋe wawe. Lwe nga ḓuvha ḽa mbingano a bva nduni a dzhenisa mufumakadzi wavho Jesse. Vhusiku onoho ndi hepe Davida a vha ngaho. Zwori zwi tshi vho vhonalai vho Jesse zwo vha sinyusa ngori vha ḓivha uri vhone na mufumakadzi ndi kale vho fhambana. Na vhakomana vha Davida vha nyadza mme avho nga zwe vha zwi vhona. U bva hanefho Davida o thoma u rejectiwa nga khotsi yawe na nga vhakomana vhawe. Bibeli ya Tshiyuda i sumbedza zwa uri Davida ana miṅwaha miraru, khotsi yawe vho mbo ḓi muruma malisoni. Muhumbulo muhulwane wa uri u ḓo ḽiwa nga zwivhanda zwa ḓaka. Nangoho Davida o ya tshila hanefho. Muya wa mudzimu wa vha khaye. Ndi ene we Davida a ṅwala ri naho ndi tshi tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu. A thi ofhi vhuvhi ngauri Yehova u na nṋe. O ṅwala dziphisale manzhi a tshi livhuwa a tshi renda Yehova. Davida o vha muṅwe wa vhanna vho ḓadza dzindivhuwo vhutshiloni hawe. A zwo ngo mu lelutshela, vhutshilo hawe a vho ngo mu ḓifhela tshifhinga tshoṱhe.